0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening. Only here on your access to the truth. Anchor Radio.
1: Amen. Maayong buntag na noon. Maayong gabi sa inyo ang tanan. Mura magukadlaon ma. Okay, maayong gabi sa inyong tanan. Ako rada isa karano, kaya ako ang kaoban si Brother Chris na siya'y trangkaso. Pray for him. And maayong gabi po di Brother Chris nga naminaw siya this evening. And also, maayong gabi sa tanan ng mga naminaw na to, no, sa FM 105.90 diri sa Davao Region. Thank you so much for listening. Kanunay nga pagpaminaw ninyo sa mo ang programa diri sa 105.90 sa Davao Region, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, del Norte. O salamat kayo og some parts also diri sa Mindanao area na apotay istasyon diya sa Jensan and also sa Tupi. And then also naapod ta sa Cebu. Og salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw diri sa ato ang programa o 105.90 FM. Every Tuesday, ako og si Brother Chris, wala lang si Brother Chris karon tungod kay nagtrangkaso siya. We will be having a gospel hour. So every Tuesday na siya from 6 to 7 PM. Og salamat pod kaayo sa atong mga listeners nga kanunay gapaminaw sa tuang programa every Tuesday sa Facebook and also sa atoang app. And then also no sa dira sa may South Cotabato, pareha agya pa nato ang frequency 105.90. And then sa Jensan is 105.5 sa tanan ng mga listeners nato sa Jensan. And then also sa Cebu is 104.3 FM. So mo nang ato ang mga frequency sa FM sa radio. And then also salamat pod kaayo sa mga naminaw kanunay nga gapaminaw labi na sa ilang sa mga taxi drivers. May gabi sa inyo ah, nga nang kanunay nga natay mga suki nga tigpaminaw sa mga kaning mga taxi drivers nga naka-lock in ang ilang mga taxi sa 105.90 diri sa Davao. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw and also kung naaman also sa Cebu, salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa tua nga istasyon. And then also sa tanan ng mga naminaw also sa ilang mga radio, sa ilang mga panimalay, no, na ay mga kipanghataga na to o mga radio, salamat kaayo sa inyohang kanunay nga pagpaminaw 24/7 sa 105.90 FM. And then also sa mga listeners nato sa Facebook, salamat gid kaayo sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw, like Missionary Juni Datoy, mayong gabi ninyo Pastor William. Thank you so much for always listening, Missionary Datoy. And also Brother Chris, nag-greet po siya dirino, mayong gabi Pastor William, watching here, praying for you, brother. And then also si Ma'am Gloria Herbana, listening also siya sa ilang balay. Thank you so much, ma'am. And then Missionary Dudatoy, nag-comment pa siya, may God bless you always as you continue proclaiming the gospel to the lost. Amen. Thank you so much, Missionary Juni. And then also, namina po karoon na gabi, no? Ako ang mother-in-law, si Ma'am Annie Mayor. May gabi, mami. And then also si Harry Butler. Amen. And then also sa kong wife, Sarah Ruth Hinautan, kauban sa kong mga anak, si Liara, si Liam, si Lillian, ug si Lindsay. nga naminaw also this evening. And then also sa tanan ng mga members sa Brian Bible Baptist Church Mandug nga kanunay gapaminaw every Tuesday diri sa ato ang programa. Maing gabi sa inyo kung member ka o naminaw ka, comment lang diri sa ano no sa Facebook Live nato para ma-mention nako ang imuhang name. And then also before pa ko maghatag sa mensahe sa pulong sa Ginoo, salamat kayo tanong nga naatay privilege nga ma-proclaim sa pulong sa Ginoo. Especially kaning program nga dako gyud kaayo ning blessing kaya mga taong nga dili na to maabot like diri sa Davao region and also sa Tupi and then also sa Jinsan and also sa Cebu nga dili kay nato sila maabot pero through this ministry that we have maabot na to sila, madunggan ang mensahe sa pulong sino. That's why we are so thankful diri sa Berean Bible Baptist Church, diri sa Ecolan, labi na ang atong pastor, Pastor Oliver Corato. And dako kayo ni nga panalangin. And then also, sa dili pa ta mamino sa pulong sa Ginoo, we're going to listen a song this evening. And unta kaning song will be a blessing to each and every one of you. So ang title ani nga alabiton is I Want to Live Beyond the Grave. Okay? Ato ang tugtog before ko maghatag sa minsay sa pulong sa Ginoo.

Amen. Salamat sa labi ito, no? What a beautiful day. Mugi na itong gipanghulat, no? Kung dili man lang ta maabdan sa kamatayon kay mag-rapture na, dako kay nga panalangin. Para sa mga Kristohan, nun duwa lamang gid ang may tabo sa tuwa. It's either, kung dili mag-rapture, simple kita tanan magatubang o first death. And then, kung mag-rapture, well, we will be translated. That's why, what a beautiful day nga mo balik na ang Ginoo diri sa kalibutan. May gabi po day, kamam Lizel, together with Pastor Oliver, nga naminaw po sila this evening. I think silang sakyanan going home. Amen. Thank you so much for listening. And then karon dito magdugay, mag-aduta sa mensahe, Matthew chapter 27, verses 62-66. Ako na magbasa this evening. Kung napod mo yung mga Bible dara, you can also open your Bible and read also dara sa inyong mga Bible, sa inyong mga panimalay. Matthew chapter 27, verses 62-66. After this, mag-jump din to sa Matthew chapter 28, verse 11-15. Okay, so ako lang sa magbasa. Matthew 27, 62-66. Now, the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together and to Pilate. Kaning nga senaryo, makita na ito mga kaigsunan sa Matthew chapter 27. Si Jesus Christ is human na siya na matay aning nga time. And then, ang mga chief priests o ang mga Pharisees, they are, nag-adto sila kang Pilate, and then muna ilang giingon kang Pilate saying, so si Jesus Christ namatay na siya sa cross, and then gilubong na siya. Niingon sila, sir, we remember that the deceiver, so kaning deceiver nga ilang giingon diri, this is the person of the Lord Jesus Christ. Ilang giingon lang si Jesus as deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. So may paning mga chief priests o mga Pharisees na remember nila ang giingon ni Jesus Christ sa buwi pa si Jesus Christ that he will be resurrected after 3 days. Pero kung basa na ito diri sa Bible sa Matthew chapter 27 na nahitabo diri that after nga si Jesus Christ gilangsang siya sa cross, niya, gilubong siya, ang mga disciples nagkatibulag sila and even ang uban sa ilaha kay na backslide, na discourage. So, pareha kang Peter, nangisda si Peter. So, may pa ni mga chief priests and scribe or kani mga chief priests and Pharisees concerned kay sila sa giingon ni Jesus Christ that he will be resurrected after 3 days. Pero ang mga disciples, nangisda, murag nawala silang unahuna nga sila mismo ang mga disciples always kadungog sa mensahe ni Jesus Christ that he will rise again after 3 days. So tungod sa kaning concern sa mga chief priests and scribe, ang ilang gibuhat, naghanyo sila kang Pilate kung pwede gwardyahan ang kaning tomb ni Jesus Christ. Kay giingon diri sa verse 64, command therefore that the sepulcher, which is katong tomb, kung anasa si Jesus Christ, be made sure until the third day, lest his disciples came by night and steal him away, and say unto the people, he is risen from the dead. So the last error shall, or kaning the last deception shall be worse than the first. So can you imagine? Giingon sa mga Pharisees o sa mga chief priests nga mag-assign si Pilate o kanang mga soldiers, mga Roman soldiers, to guard the sepulcher or the tomb of the Lord Jesus Christ. Kailang thinking, maybe after 3 days, ang lawas si Jesus Christ kawaton sa mga disciples so that ma-fulfill ang giingon ni Jesus Christ na siya ma-resurrect. Bali, isulti sa mga disciples ba nga na-resurrect siya, pero gikawat, pero in reality, na-resurrect mga Jesus Christ. Kung basawa na ito, there is a Bible. So, kani mga chief priests o mga Pharisee, they were so concerned and then nagtuogid sila about the words of the Lord Jesus Christ. So giingon diri verse number 65, Pilate said unto them, ye have a watch. Yes, I will assign a guard. Go your way. Make it sure as you can. So nagingon si Pilate sa mga chief priests and Pharisees, sige, adto mo. Go. Pagkuha mo Roman soldier, ipabantay nadto. And then make sure nga dili na mahitabo ang inyong giingon.
So they went and made the sepulcher sure, sealing the stone. So can you imagine? Na ay gwardya, ilapag yung gisilyuan ang kanang bato. Kisecure gid nila nga dili makuha ang body ni Christ. Maybe wala takabaloon silang gibutang nga seal, no? Basing gibutangan nila ang stone. Kay siyempre, ang lumganan nila sa una kay mura, a cave siya, no? Nya, sampungan lang siya og stone. Maybe katong stone, ilatong gibutangan o pangdikit para dili basta-basta matanggal gikan sa sulod or gikan sa gawas. Or siyempre, ang stone siguro, ilang gi-upgrade og mas dako nga stone kay para mas heavy, mas bugat, impossible kayo i-move. So wala ta kabaloon sa nga way nga ilang gisilyuan ang stone nga to make sure nga dili gyud si Jesus Christ mawala after 3 days. So ilang sigurong gi butangan o kanang dagan kayo nga stone, gi-cover nila maayo para ma-seal gyud siya. We don't know. Pero giingon diri sa Bible nga, so they went and made the sepulcher sure, sealing the stone. Okay? So can you imagine unsa ang gibuhat sa mga Pharisees and Sadducees to make sure, I mean the chief priests, to make sure nga dili gyud si Jesus Christ makagawas sa lumnganan or sa iyang tomb. Verse number 11 in chapter 28, basahon na to ni tanawa. Now when they were going, behold, some of the watch, so katong mga guard nga gi-assign sa mga chief priests and Pharisees dadto sa tomb ni Jesus Christ, came into the city. Niadto sila sa mga chief priests and Pharisees, and showed unto the chief priests all the things that were done. So ilang giingon unsa ang nahitabo sa tomb of the Lord Jesus Christ, nga ilang gisilyuan, ilang gigwardya. And I do believe kani mga guard nga giassign sa tomb ni Jesus Christ, this guard are Roman soldiers. So, siyempre, ang mga Roman soldiers sa una kaninga time, sila ang naka-reign sa entire nga world. So, kaning mga Roman soldiers, they were disciplined soldiers. They were soldiers nga dili. Basta-basta, when you give order sa ilaha, they will follow exactly the order nga gihatag sa ilaha. So, kung kanang padili, tulga na ilang, I do believe kanang mga soldier, they were very, very disciplined, dili gini sila makatulog, and they were watched accordingly what the chief priest and scribe, eh, kaya siyempre, gikan po kang pilot ang order, so, mag-careful gud sila, kaya kung ma-fail sila sa mission nga gihatag sa ilaha, maybe naibuhaton sa ilang dautan. So, kanang mga guard, these guards are very disciplined, well-trained. Can you imagine? Dili man nila makanker ang whole world kaninga time, no? Ang Roman Empire, kung dili is discipline nila mga soldiers. So kaninga mga soldiers are gawatch gud sila, gabantay gud sila. But here, giingon nila sa mga chief priest and scribe kung unsa ang nahitabo, kung unsa ang nakita nila that the Lord Jesus Christ was really risen from the dead. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large, tanawa, can you imagine this? They gave large money unto the soldiers. So ano yung mga soldiers na witness nila ang pagkabanhaw ni Jesus Christ? Nakita nila that the tomb is, ang I don't know, unsang nga seal nga ilang gibutangan. Maybe gibutangan nila dagan bato para impossible kayo nga makagawas ni Jesus Christ. But na, siyempre, the tomb na abri, and they saw that Jesus Christ was risen from the dead. Munang report nga ilang gihatag sa mga chief priests and scribe and mga chief priests and Pharisees. But what happened here? Giingon sa mga chief priests and Pharisees, muna ang inyong buhaton. Gihatagan sila sa chief priests o sa mga Pharisees o large amount of money. Gibayaran sila ba? Gihatagan sila large amount of money. Say ye. Muna inyong ingon. Kaya nawala man ka ang body ni Jesus Christ because muna inyong gingon that nawala si Jesus Christ, nakitaan man ka ninyo ang body nga resurrect. And siyempre, they were fainted that time, nangakuyapan sila. Just ina lang nga, ang iyang mga disciple ni adto pagkagabi, iugikawat ang iyang body while we are sleeping. So siyempre, impossible po gayo ka ni mga Roman soldiers makatulog kayo because these Roman soldiers are very disciplined. Mga guard gini sila, they're going to do their job the best. Kasi siyempre, gikan kang pilot ang order pod, so they're going to do their very best to fulfill their job.
Especially katong maybe katong ika third day na ba nag-call ni mga Roman soldiers nga sige dili kita mag-call ani ha, dili kita mag-watch you them. We need to be watchful kay ang giingon na ba sa chief priests and Pharisees kay after 3 days mabanaw daw si Jesus Christ. So kailangan maging double lang ato ang ano ani attention ani, maging double lang ato ang time ani nga magtanaw gyud ta, dili kita magtulog-tulog kay mo na ni ika third day. Pero what happened? They saw the miracle. But they are willing to deny the miracle because of money. Yatagan sila large amount of money. Grabe gyud ang kwarta, no? That's why giingon sa Bible, no? The love of money is the root of all evil. Can you imagine? Yeah, offeran sa mga chief priest o kaning mga Pharisees ang mga guard, ang mga soldiers na na-assign magtanaw sa body ni Christ. Yatagan sila large amount of money. Muna giingon sa Bible, no? Verse 12. And at taken counsel, they gave large money unto the soldiers nga ang purpose sa kwarta nga gihatag nga ibakak ing na nga ang mga disciple ni adto pagkagabi ug gikawat ang lawas ni Jesus while kamo nakatulog. Verse 14. And if this come to the governor's ears, we will proceed him and secure you. So, verse 15. So they took the money. Siyempre, kani mga Roman soldiers po, kabalo sila sa consequence nga siyempre na-fail sila sa task nga gihatag sa ilaha. So that's why gikuha nilang kwarta and then ilang gibuhat kung unsa ang gisulti sa mga Pharisees o sa mga chief priests sa ilaha. And did they as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Munang hantod karon ang mga Jewish people. Some of them, dili gyud sila motuo nga si Jesus Christ nabuhi gikan sa pagkabatay. Kang ilang mindset is gikuha ang iyang body sa mga disciples. Which is, kung basahon nato sa Bible, ang mga disciples of Jesus Christ, wala man lang ganin sila concern after namatay Jesus Christ. Nagbulag-bulag sila, some of them nang isda, some of them maybe nibalik silang ilang mga balay. They were very discouraged. And then after 3 days, ang niadto lang sa tomb is Mary and the other Mary. Niadto sila dito kay butangan nila og pahumot ang lawas si Jesus Christ. Kay baho na, kay 3 days na. That's why nagbalaka gani sila nga pag-adto nila sa tomb. Gisilyuan ra ba ito ang kaning tomb ni Jesus Christ. Una-una sila nga dako kayo ang bato gibutang. Unsa ko na ito ni pagtanggal sa bato. But when the Mary and other Mary, pag-arrive nila dito sa tomb, naabri na ang tomb and then the tomb is empty. So, makita na ito din mga kaigsunan nga sa una pa lang, grabe no, ginabayaran na ang tao o kwarta para dili masulti ang kamatuoran. Muna nga, grabe, gid kayo ang effect sa kwarta. Ang kwarta mga kaigsunan can destroy the reputation of a sa usa ka tao. Unta kani mga Roman soldiers ba? Kani mga guard nga nagbantay diri. Sila ang dako kayo silang opportunity or privilege nga maluwas because they saw Jesus Christ na buhi gikan sa tomb. Nakit-an nila. Dako kayo og opportunity nga sila makaangkon og langit. And I do believe this all people nga gi-mention sa Bible, gi-mention diri, all of them are nangamatay na. And maybe ba ang ilang when they die and then because of their disbelief and then because of money when they open their eyes the same sa Luke chapter 16 sa usa ka tao when they open his eyes he was in hell. So maybe na realize sila ba nga mao na tong privilege and opportunity for me nga dili mga kaigsunan. Can you imagine sa kadaghang tao sa kalibutan usa sila sa mga naka-witness nakakita mismo nga si Kristo na banaw gikan sa tomb kagawas gikan sa tomb and yet they are willing to disregard sa kanang nahitabo kang Jesus Christ because of money. Yatagan sila large amount of money. And they are willing to deny about the resurrected Christ. That's why the message karon nga gabi is about the broken seal. The broken seal. Kaya giingon na to sa Bible, no? Verse number 27. Basahon na to. Verse number 27. Balik na sa verse. Chapter 27, and then verse number 64, okay, verse 65, and verse 66. So they went and made the sepulcher sure, sealing the stone and setting a watch. So that's why the title of the message this evening is The Broken Seal. The Broken Seal. So unsa man ato ma-learn diri karon mga kaigsunan?
Pasalamat ang mga kaigsunan ba nga, maskig unsa, kung atong basahon sa Bible, maskig giunsa nila ang tomb of the Lord Jesus Christ, ilang gisilyuan, ilang yung gikaberan, ilang yung gisampungan, but the Lord Jesus Christ, the prophecy, or the resurrected Christ, must be fulfilled. Walay, maski pag-unsa ang ilang ibutang na to, that is heavier sa Ginoo nga dili niya mapadaplin ang bato. So Jesus Christ mas kinahanglan gyud siya mabuhi from the dead. So the resurrection of Christ had been promised to his disciple. Sad to say, but his disciple was given by giingnan ni Jesus Christ that he will be resurrected from the dead, but even his disciples, wala sila nagunahuna ana, pero kato mga enemy of the Lord Jesus Christ, sila pa hinoon ang grabe kayo ka concern about sa gisulti ni Jesus Christ that he will be resurrected after 3 days. Matthew 20:18-19. Behold, giingon ni Jesus Christ, we go up to Jerusalem and the Son of Man shall be betrayed. So giingon na no, kani siya, wala pa si Jesus Christ gibetrayed ni Judas. Kani nga time, wala pa si Jesus Christ gilangsang sa cross, wala pa siya namatay, pero giingon na niya in Matthew chapter 20 verse 18 that he will be betrayed unto the chief priest and unto the scribes, and they shall condemn him to death. Verse 19. And shall deliver him to the Gentiles to mock, to scourge, and to crucify him. And then giingon ni Jesus Christ, and the third day, he shall rise again. So kaning words, mga kaigsunan, I do believe, unta kaning words of the Lord Jesus Christ. Can you imagine ang mga disciple ni Jesus Christ, 3 years, nag-uban-uban sila ni Jesus Christ. They saw the miracles. They saw how Jesus Christ fed the 5,000 men. Not include 5,000 men nga nagamit lang og 5 katinapay duka isda. How Jesus Christ walked sa tubig. How Jesus Christ performed miracle, calmed the storm. Those people nga naay mga balatian, the lame, the blind, the deaf, na heal, and even the dead na banhaw gikan sa pagkapatay. But when Jesus Christ nangingon sa mga disciple that he will be betrayed, and after 3 days, he will rise again. Kato nga message of the Lord Jesus Christ, wala ka to gyud na butang sa unahunang kasing-kasing sa mga disciples that after Jesus Christ gidakop sa mga chief priests, unta, ilang una-una ba nga, mauna nang giingon ni Jesus Christ sa amua. Mauna nang giingon ni Jesus Christ sa amua that he will be betrayed. Ni wala sila kabulo kinsa ang magbetray, pero si Jesus Christ nag-ingon na siya sa chapter 20 that he will be betrayed. And then ang nagbetray ni Jesus Christ is walay lain kundi iyang mismo nga disciple nga mao si Judas. So unta ma-remind sila ba nga mao na ning giingon ni Jesus Christ, it must be fulfilled. He is the almighty God and kinahanglan ni buhaton so that all of our sins must be paid for. But what happened here, the disciples are very discouraged. So giingon ni Jesus Christ, verse number 19, and he shall deliver him to the Gentiles to mock, to scourge, to crucify him, and the third day he shall rise again. And then ang mga Sadducees, ang mga Pharisees, ang mga chief priests, nakadungog sila ani, and then ilan ning gikinasing-kasing. Ilan ning gibutang silang unang-unang kasing-kasing. So here, makita ito mga kaigsunan that neither his death nor his resurrection should have taken them by surprise. Unta dili na ma-surprise ang mga disciples what will happen because ginabalik-balik na ni Jesus Christ ug ingon sa iyang mga disciples that I will die, I will be betrayed, and I will be crucified, and after 3 days, I will rise again. The enemies of Christ remembered katong giingon ni Jesus Christ, but his disciples forgot everything. At the cross, his disciples forsook Christ and fled to the cross Calvary. Nagtanaw ang mga disipulo ni Jesus Christ sa iya sa cross. He was hung sa cross. And then ang mga disciples, mga kaigsunan, ilang gi forsook, no? Ilang gi nag-fled sila, nagbulag-bulag sila. And they were very discouraged. Na isa ka pastor nang ingon siya that muni ang pinaka-strange kayo nga naitabo ba sa mga disciples. Hate is keener sighted than love. So that's why mga kaigsunan, the priests and the Pharisees pleaded to Pilate, ningon ang mga chief priests o mga Pharisees, please watch sa tomb ni Jesus Christ because we remember what he exactly unsay giingon gyud niya ba. Mga kaigsunan, usually no sa to same, dagag mga tao that until today, gina-deny nila ang death, ang resurrection of the Lord Jesus Christ.
Ngano man, ngano man kaingo mga pasyon nga gini na deny? Because many dagan sa atong mga katauhan nga gina-deny nila ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ tungod kay naa sila ilang kaugalingon nga way nga sila makaadto sa langit. But there is no other way for us to go to heaven. That's why gingon diri sa Bible. Tanawa diri. Number one, malayo na to sa verse number 60. Kung balik ko na to sa Matthew chapter 27, verse number 60. So gingon diri sa Bible, okay, klaro kay gingon diri sa Bible that and laid it in his own new tomb, Matthew chapter 27, verse 60, and he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. And then giingon diri, and there was Mary Magdalene and the other Mary sitting over against the sepulchre. Now, the next day that followed, the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, giingon na nila, no? Sir, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. So here, makita na to din, number one, that the enemies of Christ were correct about his promise. Kani mga enemy of the Lord Jesus Christ, they were so very, usually no, kani mga nganing mga enemy of the gospel. Kani sila, ilagi nang gitantunan ang gospel and then mangita gid sila, ilagi ginatunan ang giingon ni Jesus Christ o mangita sila way nga dili ma-fulfill ang ginaingon ni Christ. Kaya naman, they were the enemy of the gospel of the Lord Jesus Christ. And then some, sad to say, there are many people nga nasayod na sila sa gospel of the Lord Jesus Christ, but they are trying to destroy the gospel of the Lord Jesus Christ o mangita sila lain na way nga ang tao makaadto sa langit nga ang gisulti sa Bible is clearly kaayo sa John 14:6 nga ningon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Pero ang bay or ang mga tao, ila pag yung itwist ang truth ba? Nga mutulo gyapon sa mga tao nga pagbuhat og maayong binuhatan. Yes, dapat kita mabuhat maayo, but dili ka na ang way for us to go to heaven. Pagbamimbro sa usa ka simbahan. So can you imagine, no, kung nagsimba ganay ka sa isa ka church, unya ginabawalan mo og dala og Bible, you know what? Unta, mag-question ka ba? Anong ginabawalan mami magdala o Bible? Ano nga church? Kaya dapat ang church is a place kung magdala tatanan o Bible because a church is a place where we study the Word of God. And how can we study the Word of God if you don't have Bible with you? Ang uban po, gay, magsimba lang para lang nga ilang una-una makulang-kulangan ng ilang sala. Kaya ilang una-una, pag sige kong simba, makulang-kulangan ng akong sala. No, mali man ang mindset. Kaya maski pag ikapila ka magsimbang, imong sala, mora gyapon na, dili na makulangan. Kaya nga naman, ang Ginoo ra makaluwas sa tua. Dili makulangan na atong sala, eh. Pero, ang atong sala will be washed. Maugasan, ang nagugas ana, is mo si Jesus Christ will be washed, will be cleansed, will be totally erased. Dia atubangan sa Ginoo if you repent of your sin and believe that Jesus is the only way para ikaw maka-addo sa langit, no? So that's why, let's think about the body of Christ. From Mary's touch in the manger to the misery of the cross, then the abuse he took in his body for you and for me. Tanaw na to sa Isaiah chapter 53 and then Matthew 26 to 54. Dilato na basahan, but kanang Matthew chapter 27, verse 26 and 24, in Isaiah chapter 53, kanang mga chapter sa Bible nagisgot the time nga si Jesus Christ gilangsang sa cross. He was abused, he was mocked, he was spit upon, gibunal-bunalan siya, gilatigo siya, gipasakitan siya maayo, but still, Jesus Christ endured the cross so that we can have home in heaven. Nicodemus and wealthy Joseph laid the body of Jesus in the tomb. And then the enemies of the Lord Jesus Christ feared that what Jesus Christ has said is mahitabo ba? Nga ilang kaadlo kay kawaton siguro sa mga disciple ang body of Christ. They remembered exactly what the Lord Jesus Christ said. Naan ang silang unang-una, naan silang kasing-kasing. This promise was made repeatedly. Tanawa, John 2, 22 and 23. Tanawa to sa Bible. John 2, 22 and 23. And checking on this sa Bible. Okay, giyon na balik-balik Jesus Christ that after 3 days, he will rise again. When there was risen from the dead, verse 22, John 2,
His disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Verse 23, now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name. Then they saw the miracles which he did. So, unsa pa gyud? Gingon po sa Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Gimalik-balik Jesus Christ said, mamatay ko and then I will be risen from the dead. Matthew chapter 12 verse 39. So, yun siya gingon din sa Bible, just follow lang. Ako, basahon ginatong Bible para ibirinsya ba? Nagingon gyud ni Jesus Christ that he will rise again. That even the enemy of Jesus Christ heard this message. And he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign. And there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so morning time that the chief priests of mga Pharisees ang kaistorya ni Jesus Christ, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So kaning a message is kani, ang kaistorya ni Jesus Christ ani is sa mga chief priests o mga scribes o mga Pharisees. And then also in chapter 17 verse number 9. So, si Jesus Christ, naghatag na siya how many times sa mga disciples, sa mga ordinary people, nga naghatag siya sa message that he will rise after three days. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. So, mo pa rin time during sa when Peter and John went with Jesus Christ, no? And then, nakita nila si Moses and then si Jeremiah. And makita to din mga kaigsunan that the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan, ginabalik-balik niya sa mga disciples that He will rise again. But still, wala na nila gibutang silang unahuna o silang kasing-kasing. Who would ask for a guard and a sealed tomb to prevent a spiritual resurrection? Kani mga chief priest and scribe, who would try to seal a spirit in the grave? Feared that he might really rise again. So that's why tungod silang kadlok na mahitabo yun ang gingon ni Jesus Christ. Kasi siyempre, sila biya ang mga tao, group of people nga nagpapatay kang Christ. Kani mga chief priests and mga Pharisees, sila biya ang nagkuan gid ba, nagingon gid kang Pilate nga kinanlan pat yun gid si Jesus Christ. Sila biya ang nagpapatay, sila biya ang nag-accuse, sila biya ang nag-desire to destroy Christ. Sila gid ang mga tao nga grabe ang ilang kalagot kang Christ. So they were going to do all tanan na mga way to destroy the Lord Jesus Christ. Can you imagine kaning mga klase ng mga tao mga kaisunan ba nangamatay naman ng mga chief priest o kaning mga Pharisees? And can you imagine nga sa time nga napa sila sa kalibutan, they will remember ba nga how they hated Jesus Christ. And then when they die, when they open their eyes, they were in hell crying and asking sa person nga ilang gi-hate, nga please have mercy on us. And there's no more mercy. Can you imagine, no, usa sa pinaka sad bang scenario sa usa ka kinabuhi sa tao when a person deny kan Jesus Christ. Ani kani pagi ng mga Sadducees and Pharisees, mo kani silang mga enemy ni Christ nga buhaton nilang tanhan to destroy Christ, to kill Jesus Christ, to destroy his word, to ruin his message. Mo na until today ang mga Jewish people dili sila muto kan Jesus Christ because of these people. These Judaizers, these people nga ilag yung gina-destroy ang message of the gospel. Kaya dili sila mutuo, dili sila mo believe kay si Jesus Christ namatay sa cross for them. It's a shame nga ang Messiah namatay sa cross. Para sa ila is, a shame ka na ba ila nang gikaulawan nga balita. But here, makita to diri mga kaigsunan nga si Jesus Christ kinalan siya mag-put sa iyang kaugalingon into a very situation nga pinakababa, yun ba? That's why namatay siya sa cross. Kaya ang cross is a symbol sa pinakababa nga senaryo nga ang tao mamatay. Kasi siyempre ang cross is death penalty ka na sa mga katauhan nga grabe nga sala. Grabe nga pag-commit o crime. So can you imagine kanyang mga Sadducees o kanyang mga chief priests, kanyang mga Pharisees

0: Home, a place of residence or refuge. The place in which one's domestic affections are centered. Christian, exhibiting a spirit proper to a follower of Jesus Christ. Anchor, a person or thing that can be relied on for support, stability, or security. All three coalesce. One God, one church, one faith. With Jesus as the anchor of the home, the family can never go wrong. The Anchor of the Christian Home. Tuesdays, 7 to 8 in the evening, with hosts Brother John, Brother Mac, and Brother Mond. The Anchor of the Christian Home. Only here on your access to biblical truth. Anchor Radio.
1: Mayong gabi sa tanan. Welcome sa The Anchor of the Christian Home.
2: Amen.
1: On air, there is Anchor Radio 105.9. Ito po si Brother John.
3: Hapit.
1: Nga tawa mi kayo na. Namigisgutan na before that, na on air.
2: Oh, letter P.
3: Letter P yung po.
1: Ed. Kumusta mo diya, tanan? Wadyan na po nga ng katawa. Kumusta mo diya, mga naminaw sa radio, nasa balay, nasa taxi, na ambot sa opisina siguro. And madunggan ta, halos tanan diri, tanan area diri, halos tanan, no, if not all. There is Davao City, of course, Davao del Sur. And with me is Pastor Mac. Mayong gabi, Pastor Mac.
2: Good evening, Brother John. Good evening, Brother Juan. Good evening sa tanan natong listeners tonight.
1: Amen. And Davao del Norte, madunggan ta, Pastor Mac.
2: Yes.
1: Panabo pod.
2: Maayong gabi diha sa mga taga Panabo, especially yes. Diha sa ato mga members o ato mga higala from Berean Bible Baptist Church Panabo Mission diha sa may San Vicente Purok 11 ug tanan natong mga higala diha nga na sa mga duol nga mga areas
1: yes,
2: diha sa may Carmen. Good evening.
1: Yes sir, basically Davao region matunggan ta, special mentions diha sa Davao Oriental Baganga. How are you?
2: Hello.
1: There our friends and mga brethren in Christ there. Special mention sa pastor ng Berean dyan, si Pastor Roderick Calipayan and his wife, Ma'am Leia.
3: Yep.
1: Good evening sa inyo, Atanan. Mm-hmm. And of course, not only in Davao region, gina-cater na to, nag-minister ta sa radio, dito po, Brother Raymond sa
3: Southern Philippines.
1: Yes po. Let's greet our friends there, Brother Raymond. Brother Raymond.
3: Yes. Sinchaysa ninyo, jamodulated akong tingog ron kayo.
1: Uso-uso. Uso yan.
3: Uso ka rin na upper respiratory.
1: Oo. Si Crisanto Carabeo parang ganyan din. Mm-hmm. Yan na nag-comment siya.
3: Okay.
2: Good evening.
3: Good evening, Pastor. Brother Chris. Get well soon, Brother Chris.
2: Si PA. Si EP.
3: Si PA. Si EP. Right. So, sa makausap, may gabi.
1: EP.
3: Sa aton ng mga kauturan, Biandra sa South Cotabato. Ang aton nga signal dira nga nagagalin sa tupi is 105.9 the Anchor Radio. Kabota dito sa Coronadal, no Marbel, the old Marbel. And going to Pulomulok, ang signal naton da maayo, pwede na maglapta dito sa kundiin-diin dira basta kay South Cotabato. Tani oi may nagaharang dira na area. Na mayugid kung gapalamati ka mo tanan, pabalaman kami ninyo kung nagapamati ka mo, kamusta mo signal da. Tapos, kung may mga pamangkot ka mo, butang nyo sa kwan, sa Facebook, i-type nyo lang daw para masabat man na muna siya. And i-try gid namun nga masabat na muna siya sang maayo, nga halin gid diri sa pulong sang Ginoo. Mm-hmm. And syempre, kung halin ka dira sa may Pulomulok going to General Santo City, kung medyo nagakarat na inyo signal, tweak lang gamay. 105.5. Once 105. The signal